siang ni tingko mira ramsar sartu I lobanga na palimendi sa duona bisau awambauta en a lebu tiko na kunru en a kenda I kathivi ni tukuni tiko me brande tai tiko na yada baka baranda ya na tuki yo saya do to ikan na nonda tukutuku en a singani kua me a thona madhau ke tumai me da gave rongo din do matalikina ni tatango makitiko menda garona tiko na nonda I tobo ni rei te tiko na nonda mbula ena visinga wakino ira na nonda buwale dina au ninda rongo da mai na nonda wunolomani sa lebu sara na HIV ena ngonongo keni malmali menda sanga garau ni sara ngake o iku endua o ngole ibiti o ngande ibiti mo garau na na pika o na tara baka edora bata enda senga ni kila na kena na rani ndeo mai weekenda sona mate kasa abita wii Sarti ngango evi da masu baka kua, da baka rabitaka na nandambula, meri ni tau doku na constitution vo e sa I lobi tiko ongo mera ningei baka edhori na bendingdingi ka na makitiko ni na dhaka na matai ni vula, se karu ni vula na mbaki lako mai e na nandabu noluma ni eviti. E New Zealandi, da ba na ulu tiko eningo e na nandabu bendingdingi e na ba edhori tiko sa Keo yuko indu o rani bendingdingi I loba na numu na weka ambaleta na edhamu na bunoti wikina ni sisenga ni visau se vitartara kerto na New Zealand Electoral Office ka chektaka ni ndonu keritiko na kambaletiko. Ungo gana namu ni ndonu wengarabi ni boso waka viti elisipedi samanu nuwanga ni vada waka mwode tiko ya ni wikimini ni tatango makitiko sa tekabunan raki katakata sa dhila maina singa sa rabu. Se tale mai na sini kau sa mama rau na elonda ni sa sianga ni nda dola wabogi chiko na kote bimbi ni katakata kanda nundara e na ngawana ni mbata bata ni te imo adhito kamanda.